0: 어제 조링기 토안에 튀기 교육방음
1: 심담 흑불주연의 미치 기도링
0: 퇴럽기 당시에 루규기 겐지
1: 미치 기도 서충기 등규지리 차담기 칭왕딤내 샘프 년투준
0: 당대기기 생구초비에 리제디니 어제 조링시비에 초규 조링 리제시
2: Sengkhen chokla kamsa, tiri ngan su ngoche jolin li chen nalo liya, nye nye le ro chun chu si denje shi yu. Kunan su tiri li chen di naliya, gangze bolu da jwa yuwe nang tu jolin nangji.
3: Tengke kun kamsa, nga yan si yin tu gyun du chibe li chen kesa mendo li chen, zo gyun shu shi yu.
4: Tengke kun kamsa, nga benjo yin tu gyun, benjo long tingin ting le kong ki chi di bu gi le zeng ka le ya nian du shu ya ki le ge chi ge yue.
5: Tengke kong kam sa, nga o zhi shi ge bu yi la, nga yin na cen zai bu ne yi la. Da nga le zeng zuo di yin di ri la, nang gu o cen zai nang zai zhu ma da par na men gang ki, ani le zeng di zung zi da o zuo gyong chi ge yue si.
2: Le si.
6: Tengke kong kam sa, nga cai zhen yi la, tu yun rik zai cen be, rik zai ga zui chu di zuo gyong chi ge yue.
2: Lese, ane lechen tinteji sui a samya samlu di nga kasane kuo chungwa. Da ine tutu zambu le nye le ya talu sene da lo si tuji giriba. Zamlin pungbe gangze bolu jendu di le nye chacu wu di cheche tutu mebche. Nga kare sene di pasal kinan su ngancu le wunge sui be tari zamlin pungbe gangze bolu jendu da zhuwa yu be tietong lechen bolu. Dina kinan sangu shu sunga. Da yang ji gu gu chi di yang ngancu le wong ki na lo ki gangzi bolu jendu di guo chi chu sunga. Che zang ala denzhi shu ya jie chiu mu sung. An che zang, da nye ngu nye shen nende sha, tanda nye kong lu shu be le dike sun pa bi be. Tanto da nye suru nende bolu ya gyung jie me be mi chi ngu nye cha xa bi.

No, senam so motor yang nan sol hento ina ni senan chiji xu bie qiao zhe ni nai ki su xie ka ni bu di nan bu so ya ni bu xu yin ke sen nan chu sen chong bu chui ni su xie di gong yu tan cham xia sen tu ba gong bi nan a zhen xin ki tie zhi ka ba an zhang ge jie qiao zhe ni nan ga pi ge ge xu yin

No, sen nam tsuo, nam tsuo tan sen xin be li sen di ni, tan sen xin be sung xia di ni li sen na chi zhi xu be qiao zhu li nan ki sung xia kan xi bu di, ma nan tsuo xin gen chou bu tsuo yi na sung xia di gyung yu bu tan cham xia si ni tu tu ba gong bu yi na, li sen ki tia zhi an chan ni li wo ge gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ye sung a ni chu chu, chu ge ni gu li wo ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yi, ma nan tsuo par ki xie ba zhi tu nan ken a gyun xin ba sa la yin.

No, senam tso, nam jang zhu tso ne da nam bai ga gyu xi bai sung xie gi nian bai gyu ku chui ti rin ki gam gu ju nian hu nian li cheng gi nang tuan chang pui xin bai yin. Heng gen nian gam gu ju rin nian hu nian ga zhu kuai par nan ka di xi bai sen ju gu mi sen li cheng sen batan ca zi wu ki li cheng nan xu wa pi ba ni wun ne to jian nan xu gyu yin. Ku mi sung xie di ga chi long chun ki sen gen chou bu tan tan nan xin cha zhuang heng gen li pui jian nan bu tso sen ju zhu bu yun bai mi dun xu yin. Heng gen xu dian jia guo.

Sengelenge, nganchile chendi pilu suwa rikbe dekha minjawe chile member din shu chene gyendong ne chika ki go la lenge thang jolin shu yube. Sengelenge chu nganchwe jesi nime ningung ki chuchu jungi thang gamga ne chuchu thangbu par ki thedong le chen nang shu nang che chile member thang jiyu ne chika ki nang tuyun te la lu ji thang jolin nang yu ka shu yin la. Timi le chendi na sago jime jesi nime chichu chuchu chubu ne chu thang gamga chung e nge to gyar dong ting ji shu yube. Sengelenge ne rangrang su su tujuh ki kumar sing ne nganjul le chen dangpa nang ne sen nang yu chen gui ne le shu yin la.

0: zor zi le chung bian ding yu xi xiong pu lu su ri ma nyam kong pi tuo yun ne yun du ter qi ri nyam du bie
1: ta de qi ji xin xin bu ti ni pen zhong long qin yin ti ne gong pe ge long qin qi de dang lu ji tie dong li xin par nang men kang xi bu ti xi

0: Shiroji, tan nezu te zule jung labu ruba ta kharisi na pakpe nengo ke nyoba te kyoru chi. Tan tingsan keche suma zonne, mehen di shachang shebra.
1: Leji.
0: Ije chitir zan baan nengo ne kandhi pa ke pakpa yong la, tan naza ka yong tebu tindri shito.
1: Tingi sugu ne de yong bin, ta kirangi nengo nyoba ta neri kazi goy labu yori riba amjila. Lese, ta jingi sugu ne di ngune cha chabi na ta mi mao jige tuyu na ta chesu ta nesu te zam ki ta ngwe se tuyubu yo marba amjila. Ta che zan ne chi deya la ta na ju jingi sugu ki ne deya la yin yin ne ta kari yu me ji ta ta tuyu gyundu gana ju ting du suri le yin ta jie kari chebi na ya kirang li ya jingi sugu ne di po yu me kien tu yu me chi ngu juna ro na la.
0: Lese, ta di ne ta cha cha sun na ta ting zhe cha lu me ji chui chi xin tu chua su ta kege kuji chu kyor shimbar ba tinsa nam gi chu chu tu tinsa nge ke ba chang mu shi la pa chang du chang jan shi gi ke ba ne sa tin je mang bu yor wa tin je je sha an tin ne se lang am sing kom la the bas ta chu go to te bu lam sing lam sing ta khala sa go ya tin je an kom te bu kha kam che ta ling gi sha ti shu shen bu tung go yu tin je je sha i ne la kha tinsa mi chu ti shi gi du ga ta kom di tung du cham ba shu rang tung ba na ta kom gi ko ngo ba ma si che 한테가지주 망보다 된서
1: 통제 나서
0: 제대로 봐 진짜 잠만 좀 두고 다 진짜 망보 통수스나 아니 그냥 나자디 계지 차가 차 더부 유비나 아니 나자디 망잖아 단도 도주 유비 진짜 진짜
1: 네세
0: 아니 단도 개 나나라 롱아와 다 좋아 진짜 개가 나 좋아 진짜 남기 같이 집에 내서 카 카와 진짜 여러
1: 그디 그바
0: 어 진짜 담아선다 개나 롱아와 진짜 좋아 아니 같이 간바 아니 카톤기 돈 신도 이내래 뒤지 셴바 시작간바 다 트라치와 딘데 다 트라치와스나 트라피기 요르와
1: 네세
0: 딘데르샤 니지 체인 기루바스 뜻잠바다 루구 미토바 다 베티양 니장예 뜨니드마 딘데르도 아니 빡빡라 사트룰랑야 딘데르도가 아니 빡빡 사트룰랑제 코치제 당도 잠바 마차
1: 지지샤
0: 한다 엠지 시그모니 차샤소나 켄시 네바 딘데르레소나 아니 용딩 따지 다 창기 마치 당지 따야 계치 부르샤
1: 네세
0: 디따지 딘잠바코 kisi toru chi yun na an nengu diyan le di tsitab diru chukuduwa
1: lezhi
0: kisi yang nebe ngon shi nele suzu la ta neta tinte xiong son na an menga lam san xin je takchi chi kwaya di tre resha
1: nese mjila
0: ta chi kan cha ki ngar chi dang zi di kha resi na ko todong du ta to si che shuzu ni ki tu la daya shi duwa
1: nese
0: ane kisi todong du la sum da ca gu je ne chuk ki ca jik ye yun na ane chi tang ko kyun din re
1: nese
0: ane chi kan cha ki na zi di yo ma re
1: nese nese
0: ka la si che dun ki tuwa ye yun na ane dānāngdā yōmārī
1: kēsī
0: tēlī tōshā sōna kēsī sūsū nāngdā tē tā dzūgū tēlā tēnrī tāyā dūgā tēngsā tāp tēwū tēnrī
1: shū tsān
0: kēsī tōr shīmbī yunā mēngā nāṁ sāngshīn jē tū tō tō mēngjū chīyā tē kēsī mbūrī shā
1: lēsī lēsī tā nā dzū jīngī sā gu nē tā tī nē lē tā khuār shūm nēn shī kā gāmbu chā tā kī nā tā lū shī gāmbu rū yā tī mī tā shēn tā gyō wā tā tā nī chī shīn gī lū sō gī nā bā tūm yī nā yā mī ngā nā lō lī tē jē kī nā tā nē tō gī tā jē nē tī jē nā yā shwā lā tā tūyān tū tā kī rāng gī gū lī yā pā mē gū lī yā tā nē shī tī rī yū bī nā tī wē yāng tā nē tā tī jē tūn tū nī bā tū kī rāng gī nāng chū mā nā yā shwā mī jī lā tī wē yāng tā ngā dzū mī kā jī tā singa nā lō lī chā ngā yāng sī tā jē nāng mā rā bā lā yā ngā dzū tū kī lō rī rī nā yā gī tā lūbī tāk jē nā yā dī, mū nī kē chēm shirā rī pāl. Tā kī rā lūbī tāk jē dī lō rī rī nā mī nā tā chāng ār tsa mā sē tī mīng kī tā chāk shī tā lūbī nā lō kī tā nē shī khā rī yu bī yī nē rī tā ngā nā nsū gyūn tō dē tā yā yī nē rī tā nē shī tsa bā ngūn jīn tū jē mē chū nā yā yī nē rī chō khāng sī jī tē lī yā tā pēn tō ngī jēn shī mē chō sīng bī rī pā mī jī lā. Lēsī lēsī, tā ngā nā dzū bāng nē lī nē lē kā mī chā māngu shirāng yō rima lā. Tā yāng nī, tī rīng kī tā chū shī tsō wār kū bē jī ngī sā gui bāng nē sā dī ngūn jīng kī rē chī wū yī nā lā.
0: Tā jī ngī sā gui bāng nē sā dī, tā bāng nē xiān tā mā rā wā. Tā tō mā, tā nē bā jī ngī sā gui, tā nā nē mī shī yō rima dī, kē chī chī tū tā bāng nē dī, kē chī chī tū jī ngī sā gui nē shī yō bē lō jū tī ngī shī yō bē tī gu dō.
1: Nē sē.
0: Tā kū yō jī ngī shī kā lī bāg bā lā nē shūng yō tī ngī shī lā, nē jī ngī sā gui bāng nē sā dī shī.
1: Lese, lese, mjela, lese. Tang nanzu, jingi sugu nipar, tuigun tu, tang nanzu, kem soli ya, sungkel chi guaya tang, tang kemen nipar, takze yang chi guaya tang, tang mi ki di tang so, mangbuchi, takze chi guris, ta tangwa mi ge sung duwan. Tang inele, jingi sugu nipar ya, bang ne di chung labu yubi, ta kenye nyu nyu ri duwan. Jingi sugu nipar su, ngu ne shubi na, ta yang bang ne di, nyu debu yu ya ki, gyum chen zo di, kari si na.
0: Ta di gyum chen zo kari si na, ta jingi sugu nanzu di, nebatila poche tuzu rungbu chin. Ani chinbe ma zi di parwa tila menju gyuno yawo ma chungba la sopa.
1: Yang ta ma chungba. ཁྱི དང ཚེ དེ ཁ རེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁྱི དང ཚེ དེ ཁ
0: 차기 같이 당지들에 존재 여부 숭배이나야 진이 사구방네 대다인다 디메벨라니 카리니데 당은 고투비아 딘데시르샤
1: Less less emjila. Tajing is the good lady, so in the Tugun to Dangan to Shuan and Sinja Minet Hamjay Sene in Shuan. Tinja in Dutama set and Chulam Tene in Elekra, Tachanga di Tunjina, Tata Singan, and Lol Kisikra, Nesit Yubina, Yangsi, Dangan to Taja Namplea, Kiranda Nasuda Tasu Tiza, maybe Ginki, Daya did Nunchu Shoya in Yanka Yuza, Danibar to Detailia Tonana, Chirisha Dwamjila. Less less, Tajing is the good neighbor to win a chasha in another Timin Hilanya name. Poris, the Horn Subramzilla, the Yelaki Ned in J. Chung Labuya, the Gue Labuya, Yam and the Nevo Nuba Mabuya Gigugins or the Cardinal.
0: The Chitan Shasha Sona Jinis Abuna Zoti, Sung Tan Jeva in Zani Namu, Major Kurim Nano, Hindu Soka at in the Sunguyorwa. That Tikan Lata, Jinis Abun Ned, Naji Gunjum Bushinje, Anni Yelaki Jabba. Rubata de Zolan, Lanigan Nishuji, Gala Zewa, Anni Chatsagawa, Chatsin Nuban Yamjin to Sowa, Chijani Chan Gumatubasuka Ginchi, Papa La Masueta, Tayena Ring, but the Combazan, that Yangum Gawat in Jiba. Nasitana, another Jibusha Duta, Bayena, Combazon, Tinjin, another Mambush Yungudo, and Lapa Duta, Jinisagun, another the Naji Gunjum Chimbina, Kevin Nuvala Gunchigdua.
1: Nasakazi
0: came in Nuvala Gunchibina. That genius
1: seven
0: at the barney serti, Naja tutu rumbuchinjani, Papin gangita, and a chicken, dances yorba,
1: and
0: torchinje, and a papi puka ganga, and a gaja lung than chiba pickings on Yibanam, tell out the drummer to Chitako, Tata Tata,
1: Jane Sutu, woman, Jiba.
0: Tinjas on the honey papi ting to pissy chooksum chunja tapiawa than chuba sevas yorba, Tinjikin yemi chunza, and a neta layanta, Toma papa la satru layaki neta tinji, Mumbrisha.
2: Yes,
3: Pongasa, Tilata, Tiji, and Fan and Gandhi, Kasinia, the Totama Satu, the Tisha, and Zangala. The D. Shimbala, Kendam, Nikan, the Shimbala, and Tila, Wakam, but the Dinadon, Shima, Tabri, Yamatan, or Tita, Tila, Tila, Shore, Yalang, the Pemot, Yep, the Shimnagil, and Beskim, the Yalaya.

0: ta jin sa gu na za teng gi yue ba ta men ju xie jie ta na xi na za tin na nyu na wi ge lu ju yue ba tin zhe xi na ani ta ting zang di zhe ba kong tang jie na cha ge nga ji
1: ge chen ji na
0: chen ji jie de ke xin bu zhe xia
1: le se
0: ani de ne ne bu jun ten de ya xie ani jie le xia shen na jun nam ju zu yue zu de num ju jie ta chu jie ta chu qian na de xi ge zhe ba su bu nang ge ta kan da kare
1: pobi pogodi
0: pobi pogane naza de zo pa shir dön to kurba
1: han
0: tin de se ngar cha ta pa pe pa pe poga la ngar ti kare ngar cha mang bo yu ta zo ma de ya ge ni ba yo
1: re sta pe men ki su nan be chu tin de ji ba
0: chu xia ani num ju xia ngar de chu pa xia yo re chu pa xia za ji ji xi xia tin de ta pe gen ta tin de pa pe ya xia ta chu pin ti ji xi xia tin de yo ro wa tin de xia
1: num ju na ya dan chu xia
0: ji ji
1: lese
0: tang an jun nam ji thulong ngone she ne le ta sim be ta phe ta thar ta rang jun ki chuche so be ta zo ti ri sha jig ma re be thulo tin tre gyu ta kharis na ti ma gu sa kim zo kharis na jig je be ta cha yu be ki thulo ti zu kon ba ina ti shig du ga ta ko mi so ta mi chu so shig du ga
1: ji go ma chu be nun chu
0: tin je tin je ani sabra
1: ma cha ye ngi go re ma
0: ma she gu ba a ko ma she du zan ba ma ti che ru she ru shi ani ti ga na ta na chi ni sa gu na ti yu zan ko kare masoya
1: so khago se
0: so khago yor
1: le se
0: ti tu ga ni yin ji mi ni sa sa chi go ya shi ri sha
1: ani le se
0: na za ti yu bi na ti do de men ju chi ya ani ke zi ne ji phon ju chi bi so da la ni ge ne tin de so so yong gi sam ge do na yin ji mi ji me gan chin je da ji chi ya da ting sa chi zo ga shi wo yor da nga ti shue dang to bu du si gi ani nga ju chong be mo ye to bu yu za me ti dang ni che gi si a nga ye dang be yi si ni de yong ge do ga a tin je xin de ta ta de mi do da me
1: shi
0: ga ge rang xin zhe
1: ge ji ta ta ji
0: a mi ta mi mo che yu ne so cha ge tin de ye ba yo ma ba
1: ji da su gu meng xi da da nga no zu chang zheng ma ba
0: ji ji ti mang xi ji rang xin ji cha ge to me re de zo ga ge zheng me za ni du si ji ga da ta kan chi ne be ne be ne ba le she ji men ju xia xio ba
1: ta
0: ti xi ju min du
1: le se m ji la le se le se ta ga na zu mi sang chang me da ki ran ta chang a ki di chang a to we ne ta ga na zu jing se gu ne di chi bu yin bi ne le ta di ta ga na zu chang a ki to ze nem du su men xi nem du ta ga na zu wen da da mang gu xi zheng me du zi ba ta ji ge chue ze ping yu ne le ta ki ran pe be ni bu yo ma di ba m ji la ni ma tu ta ki ran ya ne ta tun be ge le ya men ga na men ju nang ga pe le ya ta xian da ki kon le ya m ji la xu ne xi ne be ne
0: Yes, ne menjo ma tudo de menjo ma chi na mo di ma de cheru cheru che zhu du ga
1: ne
0: di ga cha ge nga chi dang zi de chun zi shi zha me wi na ma de so ka wu
1: shi du so ka wu cha ya
0: yu ren bu cha na ko ma ning ba cha ba ma ning ba cha na ne ya so ya de le ka le ka ru ka zhu du ga ani ne be ngo ni she ne le ta nam ju di ka re so ye na ne re ka re ne ta de bu yo ma ru wa
1: ji ji em ji la
0: tudo tu chi ya de da ge chen bu shi
1: ne ze le da tu ge cha chue da din zhe nan be ge li ya em ji la hunan zui ni wan tu chang er da cha xi de chun jin ya guo xin nan be meng xi tuo le xin ne da xia chue her nan gu yu bi ne le di chun jin cha de ge chen bu ji zhe du wan
0: ji ji da di chang er dang zhe to bu yu na da ge si cha xia chue xi guo ya ge na zhe tin zhe xiong song ne le kuo to bu yu na ani em ji xia chue xi nu ma ru wa da kyeok jo kezi jebe na mama su ba ta tinje kene ju jam ra yong se
1: ji ba
0: ani ji jang chi ju mg ne le di gan la gan ge gan da ta ji nem bu shi ge
1: ne se le se mg la ta gan na zu la du yong du sa du tho li ya da yong long ge da che ma bu yim ma che sa bu di ne le ha jang ge tho bu yun du sa ma da gan na zu ma ge so ge so ya i ne ri cha ge chu ya the li ya the jam ki da gan na zu nang sa da du bu che ne kyo yo ba la
0: ji ji ta di ti ri cha sa cha ta nga zu po ge ngone xie bi na ko yang long gi dang zi da de zu gang ge chi chi so ka wa yo wa
1: ge
0: si jian na ge ne bi xia xia su na yang kong zu cha wa qin bu qin de xie ge xia de xiu xia
1: yo wa ne xie qin
0: bi yang ma yang so ka
1: wa gam ka go yo bi su chi ri wa
0: ta ni zu gang da sa cha ka ba de ne le so su su ge ge jian zhe de yue zha ani so ka bu tin zhe xi du
1: le se le se m ji la le se da qian na m ji la da nga nan zu jing yi se gu gi ne bu ji li ya bang ne de yue bi na da nga nan zu se ju tian li ya tu na kin zhe qiu yu min qi ki ran ge wo zhi shi na ru na le se m ji la gong mu cong nian le sen bo ji ge xie ba jiu su le se le

ཁྱི ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱯ ᱥᱩᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚᱱᱴᱩᱨᱤ ᱱᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱢᱟᱢᱩᱞᱞᱟ ᱜᱮᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱭᱮᱡᱮ ᱚᱨᱵᱟ ᱭᱮᱡᱮ ᱱᱮ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱥᱟᱞ ᱯᱩᱥᱮ ᱟᱡ ᱚᱨᱵᱟ ᱭᱩᱝ ᱟᱡᱚ ᱭᱮᱵᱟ ᱪᱮᱠ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱛᱟᱞ ᱯᱩᱥᱮ ᱪᱤᱱᱫᱩ ᱛᱮ ᱢᱚᱱᱴᱩᱨᱤ ᱱᱮ ᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱟᱯ ᱡᱟ ᱪᱚᱵᱨᱟᱵᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱡᱚᱨ ᱥᱮ ᱭᱟᱛᱮ ᱥᱟᱝ ᱧᱮᱢᱟ ᱩᱱᱟ ᱛᱮᱢ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱡᱚ ᱡᱟᱭᱟ ᱛᱮ ᱠᱮᱣ ᱢᱟᱨᱵᱟ ᱢᱚᱱᱴᱩᱨᱤ ᱱᱮ ᱠᱟᱥᱟᱯ ᱡᱟ ᱪᱚᱭᱟ ᱚᱛᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱫᱚ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱱᱮ ᱪᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱨᱮᱱᱫᱩ ᱛᱮᱨᱮᱯᱮ ᱱᱟ ᱜᱟᱛᱚ ᱟᱱ ᱡᱮᱣ ᱯᱟ ᱥᱮᱨᱡ ᱥᱟᱢᱯᱟ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱭᱟᱛᱮ ᱚᱨᱵᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱜᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱟᱨᱫ ᱠᱟᱥᱟᱯ ᱡᱟ ᱡᱚᱞ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱱ ᱠᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚᱱᱛᱮ ᱯᱟᱨᱡᱮ ᱢᱚᱱᱴᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱚᱢ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮ ᱨᱤᱱᱫᱚ ᱥᱤᱛᱟ ᱵᱟᱪᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱮ ᱛᱚᱨ ᱧᱮᱝᱟ ᱨᱤᱱᱥᱚ ᱫᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮᱦᱩ ᱨᱚᱣᱟ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱮᱪᱩ ᱪᱚᱵᱚ ᱛᱮ ᱱᱤᱢᱮ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱠᱟᱥᱮ ᱡᱮ ᱧᱮᱛᱟ ᱨᱮ ᱨᱚᱵ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱪᱮᱢᱮ ᱫᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱪᱚᱵᱚ ᱠᱟᱨᱟᱨ ᱫᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱟᱨ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱨᱤᱱᱫᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱦᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱭᱚ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱭᱚ ᱢᱮᱞᱮ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱪᱟᱫᱮᱞᱤ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱧᱩ ᱨᱤᱱᱫᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱮ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱭᱚᱫᱮᱞᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱤᱱᱡᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱥᱮ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱡᱩᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱚ ᱯᱟᱡᱩ ᱫᱟ ᱢᱟᱡᱩ ᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮ ᱨᱤ ᱫᱮᱞᱮ ᱪᱮᱡᱩ ᱢᱟ ᱪᱮᱡᱩ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱨᱤ ᱱᱚ ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱪᱟᱱ ᱧᱟᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱠᱮᱥᱟ ᱫᱩ ᱡᱚᱱᱪᱮ ᱪᱩᱵᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱱᱪᱚᱱ ᱠᱟᱥᱮ ᱠᱟᱥᱮ ᱥᱮᱱ ᱡᱩ ᱢᱟᱫᱚ ᱢᱚᱦᱚᱵᱚ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱚᱝ ᱱᱮᱢᱮ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱭᱚ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱧᱤᱱᱡᱟ ᱥᱟ ᱥᱩᱢᱡᱟ ᱥᱚ ᱭᱚᱨ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱥ ᱛᱤᱜᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱡᱟᱫᱟᱱ ᱭᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱭᱟ ᱪᱟ ᱥᱚ ᱭᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱱ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱫᱚ ᱛᱮ ᱥᱱᱫᱨᱟ ᱯᱚᱪᱤ ᱢᱟᱭ ᱛᱚ ᱥᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱡᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱟ ᱱᱩ ᱫᱚ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱚᱱ ᱱᱟᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱦᱮ ᱪᱟ ᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱫᱩᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱱ ᱫᱨᱟ ᱢᱚ ᱫᱚ ᱫᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱤᱨ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱡᱚᱨᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱧᱮᱠᱟ ᱦᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱞᱮᱝ ᱥᱮ ᱡᱚᱨᱚ ᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱞᱮᱝ ᱦᱮ ᱚᱱᱟ ᱱᱮ ᱦᱮ ᱵᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱦᱮ ᱵᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱨᱮ ᱢᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱚ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱨᱥᱟ ᱪᱮᱱ ᱨᱚᱵᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱫᱚ ᱦᱮᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱨᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱧᱩᱧ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱥᱟ ᱚ ᱠᱮᱥᱟ ᱫᱚᱱᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱨ ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱟᱞ ᱥᱮ ᱡᱚᱨ ᱵᱟ ᱞᱟᱞ ᱥᱮ ᱨᱚᱞ ᱥᱮ ᱨᱚ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱠ ᱪᱤᱱ ᱞᱚᱠᱩ ᱫᱩ ᱠᱤ ᱯᱷᱚᱢᱵᱚ ᱛᱮᱱ ᱡᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱨ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱞ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱱᱚᱫᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱞᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱩ ᱥᱮᱱ ᱟᱱᱛᱟ ᱜᱟᱛᱚ ᱱᱟ ᱡᱟᱭᱮ ᱥᱟᱨ ᱵᱟ ᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱨᱮ ᱫᱩ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱱᱮ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱦᱩ ᱨᱮ ᱜᱟᱱ ᱱᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱞ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱᱪᱟ ᱚᱥ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱨᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱡᱟᱞᱩ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱯᱤᱱᱪᱟ ᱚᱥ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱢᱮᱫᱚ ᱢᱚ ᱪᱟ ᱯᱚ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱨᱚᱞ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱦᱩ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱨᱚᱞ ᱞᱤᱭᱟ ᱵᱟ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟ ᱢᱟ ᱯᱩᱨᱮ ᱯᱮ ᱱᱟ ᱨᱚᱞ ᱠᱚᱨᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱛᱚᱞ ᱥᱚᱱ ᱨᱟ ᱚ ᱡᱟᱞᱩ ᱥᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱫᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱨᱚ ᱢᱟ ᱢᱚ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱢᱚ ᱪᱮ ᱭᱟᱱ ᱞᱩᱯᱭᱟ ᱞᱩᱯᱮᱱ ᱥᱩ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱴᱨᱚᱞ ᱥᱮ ᱪᱩ ᱱᱨᱚ ᱡᱩ ᱯᱷᱤᱭᱚ ᱥᱮ ᱱᱨᱤᱥᱤ ᱡᱩ ᱯᱷᱤᱭᱚ ᱥᱮ ᱯᱮᱱ ᱥᱩ ᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱩ ᱠᱚᱥ ᱨᱟ ᱡᱟ ᱜᱤ ᱥᱮ ᱚᱱ ᱨᱤᱥᱤ ᱡᱟ ᱭᱟ ᱴᱨᱚᱞ ᱥᱮ ᱴᱨᱚᱞ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱞᱩᱯᱭᱟ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱡᱟᱞ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱛᱚᱞ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱚᱱ ᱢᱚᱢᱚ ᱛᱚᱱ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱚᱨᱵᱟ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱭᱟᱠᱚ ᱢᱮᱭᱚᱱ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱨᱚᱞ ᱥᱚ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱞᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱯᱟᱪᱮᱱ ᱨᱩᱠᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱛᱚ ᱦᱤ ᱛᱚ ᱨᱤᱱᱚ ᱥᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱦᱟᱡᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚᱨ ᱦᱮᱯ ᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱪᱟᱭ ᱦᱟᱡᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱯᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟᱨᱥᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱭᱟ ᱭᱮ ᱪᱟᱢᱠᱟᱭ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱪᱟᱢᱠᱟᱭ ᱭᱮ ᱪᱟᱭ ᱪᱟᱢᱠᱟᱭ ᱛᱚ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱩᱢᱟ ᱨᱚᱞ ᱠᱚᱨᱚ ᱱᱟ ᱦᱤ ᱪᱟᱢ ᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟ ᱯᱚᱛᱮᱱ ᱡᱤᱢᱥᱟ ᱠᱟᱨᱥᱮᱱ ᱨᱚᱞ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱟ ᱡᱩᱱᱥᱤ ᱪᱮ ᱚᱨᱵᱟ ᱫᱟᱨᱥᱟ ᱪᱮ ᱚᱨᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱧᱤᱝᱪᱩ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟ ᱠᱤ ᱭᱟᱵᱚ ᱪᱮ ᱪᱚᱨ ᱛᱚᱱᱞᱮ ᱪᱮ ᱚᱨᱵᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱫᱚ ᱜᱮᱨ ᱪᱮ ᱚᱱ ᱢᱟ ᱜᱟᱜᱮ ᱢᱩ ᱪᱤ ᱪᱟᱢ ᱭᱚᱵ ᱢᱟ ᱤᱵᱟ ᱛᱩᱭ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱛᱤᱱ ᱪᱟᱢ ᱭᱚᱨᱵᱟ ᱞᱚ ᱪᱩᱢᱟ ᱛᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱱ ᱡᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟ ᱩᱡᱟᱱ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱠᱟᱨᱥᱮ ᱜᱩᱨ ᱡᱮᱠᱤ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱚ ᱪᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱜᱤ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱦᱚᱛ ᱥᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱨᱥᱮ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱫᱚ ᱡᱚ ᱨᱤᱡᱟᱱ ᱞᱮᱱ ᱥᱚ ᱞᱚ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱪᱮᱢᱮ ᱛᱤᱱ ᱞᱚ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱢᱩ ᱱᱮ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱪᱤᱛ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱨᱚ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱧᱮᱢ ᱯᱚᱱᱫᱚ ᱯᱮᱱ ᱵᱟᱫᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱭᱚ ᱡᱟᱢ ᱥᱚ ᱜᱩᱞᱚ ᱨᱚ ᱵᱟ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱢᱮ ᱫᱚ ᱡᱩᱭᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱱᱚ ᱡᱩᱢᱵᱟ ᱤᱥᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱧᱮᱢ ᱯᱚᱡᱤ ᱱᱟᱡᱚ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱥᱚ ᱜᱚᱱᱟ ᱩᱱᱮ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱩ ᱢᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱪᱮᱦᱩᱱ ᱨᱚᱞᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱨᱚᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱠᱟᱨ ᱯᱤᱝᱜᱩᱱᱮ ᱨᱤᱱ ᱦᱤᱭᱟ ᱟᱱᱥᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱡᱩᱠ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱩᱝᱡᱚ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱭᱚᱠ ᱪᱚᱱ ᱨᱮᱥ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱛᱩ ᱪᱮᱦᱩᱱ ᱮ ᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱪᱩ ᱨᱤᱱᱮ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮᱠᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱥᱚ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱱᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱥᱚ ᱚᱨᱣᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱠ ᱛᱮ ᱠᱚᱭᱟ ᱜᱮᱴᱩ ᱴᱷᱤ ᱠᱚᱭᱟ ᱤᱧ ᱞᱚᱵᱫᱟ ᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱢᱚᱢᱤ ᱨᱤᱱᱮ ᱞᱚᱵᱫᱟ ᱪᱩ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱩᱣᱟ ᱛᱮ ᱚᱛᱮ ᱦᱟᱡᱟ ᱠᱮ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱫᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱥᱩ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱟ ᱡᱩᱭ ᱜᱨᱚ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱪᱮ
ngani lupsha to de nga ma shi nga tep ta de na te lupsha kong ro ma ra te na ji rin do te zo chi ta na ji ka te be bin do ngo me ri ne ta da te lup lup ri na chue ya te a cha ke chi mo ji de ne sham de chon chor de ji ya ke chi mo ri te ri de ne gur ke ko na da na tu gur ke chai ma bo ra ta pa ji tep chen bo ji zo ndo zo ya wa ri chai ma bo ra o da la te na ji ndo ndo ma ndo ra ka cha chap chen bo ri ya ta na ja na ta da chen do san da da o chong che ta da be chen so ra nga chin du 고르게 가게 맞아 휴지 나도 고르게린 제대로 뭐 가보 채워야 돼 대라마 진진나 단다 공사 지득과 송교 야고 틀리 송대지라 봐 송교 마당 고르게도 좋다 정제 좀 좋다 말아 어 단다 지 어쩌죠 우리 근데 제 단다 정제 마부 진 통야 안도 더 나아지 다 고르게 로바나 나다 어 로사는 저 두세 가도 고르게도서 어러다 내마는 고르게도서 고다 잡야래 고먼차 메르고지자 고모 차티데 나메스레데 바 로로야 지르바데 타 예르카다요 뒤세 모모 진조글레 나칼레 치두제 바친 타투 오지 마레 제 조글레 냠 대본라 중도르바 오 드레레 타데 고르게데 테네 차일라고 조 제효 조피 제조 린도 강르 자르 드리 파르 스텐데 마 드야레 저르바 나토 조투 파토 세 텐데 린도 조피 데 고르게 조마 텐데 짐마도 온 조피 제조 아자 야본도 제데 제 진나 송조토 다로 모토드르바 오단다 로드 카히노도 루자르케 로텐조르바 제시나 디랍 루자체야 인치나 소르주 고르케도 차고도 숨접제는 여본도 상도 모토르네데서 체초이나 만다르 기체효스네 초로 노도 딘제 사보요 말바 제데 뭐 무스요나 도네토 바지르바 도네토 바지 니치나 포레 크진네지 마라다다 진네 능수 세효난다 야키치노 무바 지신센도 진네 능수 만조사 능수 능조가른 뭐 뜻소티네 고와효노 머리 rāng rīngi kōrā, mārāi rāng rīngi kārī rīsāna māngchū rīngi rāba. Māngchū rīngi mēnā yāndā rīngi māngbō jāi tā kāne kāsā kā lē uñjō rī chitī mā tō. Sō sō rīngi tā ngō nē xīngbā āyānā rā, rūgbā āyānā rā, hācā kā chēmbō rīndō sāmsāng tīndē chī chōng sōng. Tī tī tāndā tī gūrgē kō tīndē chī yī. Tī rīng tāndā tī rūgbā āyā chē chū tsā wā rā, tī kārī sāna rūgbī ngō tsā sā yā chī. Wā tā tī ngō tsā tī sā yā tī tā mā yā tā mā sō rā kōng rīndō, mā sō rā kōng nā yā ngā tū nzīm tā chī wā rā bā. ਉਹ ਤਾਂ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾ ਸਿਆ ਤੇ ਹਾਜਾਂ ਡ੍ਰੋਬਾ ਹਿਵਨ ਜ਼ਮਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾ ਕੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਮੋ ਕੋ ਚੁਨ ਲਬਿਆ ਤੇ ਲਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾ ਸੇ ਕਾ ਜਿਕ ਮੇ ਲਾਮ ਨਾ ਤੇ ਕਾਂ ਤੋ ਮੇਂ ਬਿਜੋ ਰਵਾ ਤੇ ਲਾਮ ਨਾ ਹੋ ਸੋ ਨਾ ਗੋਂਦਾ ਤੁ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਰਨ ਕਾਂ ਤੋ ਜੇ ਲਾਮ ਨਾ ਤੇ ਜੰਦ ਹੋਰੀ ਆ ਰੇ ਚੁੰਗਾ ਤੇ ਮੋ ਤਾਂ ਟੇ ਸੋ ਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਮੋ ਸਾਂ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾ ਸੇ ਤੇ ਦੇ ਜੇ ਵਰ ਤੇ ਤਾਂ ਯਾ ਦਾ ਤੇ ਜਿਤਾਂ ਦੇ ਨੀਂ ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਚੇ ਬਰਵਾ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਚੁੰਰ ਤੇ ਸੋ ਹਿਆ ਨਾ ਤੋ ਕਿ ਨੀਂ ਪੰਜਾ ਜੋ ਆ ਜੁ ਨਾ ngā sōng lē, tā āgā tū kōrā tā mō gāyā rā bā, nian chī na kā jī yā tā tīn tīn tōng tī ngō tsā pā chē wā sā rā bā, kōrā pā mō tā tā sō wā sā, pūk chūng chōng jō rā tā kōrā tsā wā rā, lōng nian tā sō na tā nian chī tā sō na, bā yā kā jī sā tō nō pā dō wā sā, lā wā sā rā, pūk yā rā sā tīn tō, ām nī, tā kā jī sōng, dā gā sā mā rā sā mā tsō mā sā, tā nē kō ngō tsā sā yā tīn rē tsā rā, kōrā pā mō tā tsō mā rā, pūk mā xē sī, ām nī, tā tī dā gā sā mā rā sā kē sā rā tīn tō wā, wā tē nā kī rā, tā nā rō pē ngō sā sā yā, tā nā tī tā nā mī ndō, tā yā wū tā tā sō yā tī mō sō kō rā, yū hī rā mī tā yā nē, pā rā chā tī tā nā rā pō mē rō sā mā sā tō, ām tō tī tā sō tī nā rā pō tē sō rā. Tē chē rē, tā ngē mā tā tō rōkwā rā, chīp dōng sā yā wā rā, tā sō tā tā yō mā rā, tē chē chī nā yā pō rā, nī chī nā yā yā pō rā mī ndō, chō yō rā, tā wā tā kā rā sā kā rā, sā chā kā yō rā, tā pō nyā rā sā rā, ngā tō nā, nē chē sā rā, tā pō pā mē rā pō sā rā, wā tā rā mā pō sō kā nā, chīm sō kā ngā sō, tā rā chē ngā tā, tā rā tā jā kā pā tō dā mā chē tē mō, tā pā chē nyō rā chī mā sā rā, chē mē chōng chō tā yā kā tē yā rā, nī nā tō dā mā chē mō chē chē, tā hā chā yā kō ndō wā, tē kō rā kā rā, nē chē nā, nē kō ngā rō kā tō. Rīngi kōng kāshī tīndrī jī nyāndrī jī tīli māmbu ndō. Kāshī yāng tīndrī nyāndrī mātō jī pō pā mīli zū jī jīmzō kāngā zū yāli māmbu wā rō. Tā tīsū tīndrī jī rī. Tīrī tā sīn rūpa nā chā yāna mā chī yō yāng nyāndrī tīsū rī. Kōs lūngbā mīndrā rī, tā nyāndrī sōr mīndrā rī ndō. Jē jī nyā sōr mīndrā rī, nyā xī sīn, tā rūpi nyā xī āchā rī pō ndō. Nyā xī yāgā, nyā xī yāgā tī yāng kā tī pō ndrā jī. Kāchā xū xī bā. Tīndi dāyāndrī shū gōngdō, tīndi nyēshī kōr māngbō chī yōr dī, yā nyēndrī kī tāndā tī lūsōr tī kōr yā chī nyūng yōr rindō, kār sī nā lūsōr tī yā dī yā kāpō chī ndō wā, nyēshī yā nā kō cīxī rā wā, cīxī mā chī dhā lōg jī pāp yā nā yā wā, tī lūsōr tī tāmbō pō mō tī nā mā rō gō, kāntrī jī, nyā kāntrī jī lōng gō mī, lōng tī lōng tī kāntrī jī trī gō mī,
Mahantu ji chasang yang di pomo di pacho wane, tanda di naman rosal gari gari tri go wame. Diri an tangpo su su sungan ro go wame. Wata tiso dinti su chang siya, mbabden siya, mambo nuwa, tiso tsongwa xeba rindu, su chang siya, mbabden siya. Diri tanda godar siya, go gang kada yu, diri xeba jya. Pukdar siya, yang pok, gongbi bok dara wara, diri kada yu, diri yang xeba jya. Dendar siya, den gang diri kada jya. Wata di xeba jya, diri chang la, tata, Namale suga dira su chang cha ne, su chang tanda chang kaya kishe ba cha, yama puri chang tung kaya jiwa rwa, yo teye she ba cha cha. Wata tindri rindu, tato tsuma suor di kuwa tanda tri yale, teye si nyong do, teye ne she ba ta suwa yang, tsuma tindri du yendo. Te mo suwa kuwa rin, da xin suwa kuwa na, yang suwa mabu wa rin, rupa da da parche yenda manja le she ba rin, maa cha xio da nga zo chong yo pora yu tsuma jadu rwa. Dōr tsōma dōchū na jē dhārāwa. Nēmā yā tāndā dōchū, tān rōpa nā yā sācā kāshī dōchū yō mārī. Dōchū mē nā tāndā tē chē nā tāndā sā jī tā, sā yā pō mē, tāndā tē yā tsātā sā tāngkē chōng nā sā tā yō yī dhārā yī yā wō rī sēng dō, sā jī tā jī. Tā dōchū wō nā dōchū na jē dhārāwa. Tē mā tō yā dōr kō yā nā mānta lē, jā dōr jī, tē nā yā chū dōr dō, chū nā yō dō yā. Diri xingdor se, ta xiang yi du nga zu pa yi xe dao ma, xiang wasa ta se ma ta ma ten ten sa re. Che se puk chung chung tu se xiang yi war ma ta xiang dong kang tse, kan tse loo xiao na, tse xiang na, ta xiao ya ten ten jo sa re. Diri medor se, medor se na ta nga zu te pongpo ku luk su ju rindu wa ku kun rik se, kun rik le yi ju nga se, lu ya. O te ya ku, che jina cholo rindu, ni jina ta xivu ku sor ji rindu wa. Xi sor de na nga zu boray tsa ma rin, zaab na tso ma ku sor re war wa, ma xina sor de wayo kar wa, dira ya na sa wu bi ya war wa. Chik chiya tulu kuwaya warwa nga tsu puraya na tsuma pungpo chiraya da yibji xeguya na chik nomba chungaya da chik jina chulu rindu jinjini ku surjun jirindu wa marayka surjun tere to yaa de maha chashu tenri me chak dhari yiga tsu pachi ka yiga nra chir yiga chir chana chachan yapo chungna seher da nguyo tsu chir chachan yapo mba chungna ku nagzwa chir na ri warwa tenri chik ta te nrukbi sacha maha chashu tenri chir nagdiyo yaa pungpo wasi sacha ri pungpo me sa tsu maha chashu yaa parche tenri rari ta chadur tingsan da tabde burwa Tanda sacha karaya na sa taa rinpo dinti na zhigong siya da sera ki kundu. Nima na ki tuk marwa, taa da ki go kundu, daa daa go nri dini pungpo chola nro ji ngurwa. An su su paayi tira sa taa ki ngayang na sa ji taa yao ndo si. Sa tanka mina ta ji su su dosa li taa nyam jiong za ji rigaan par ji yo ya ma. O tanda nao ki tabdebo yo marwa, o longko na mei zang. Tanda taa maa cha xiong zhigong li ji kundu, o yaar kari rinti sera li ji yung kundu di, o cha jian su su ha jian yao borwa. Tinti nra ji rindu si, taa mong so go re. Tere tā mānsā kōr kārārā sā na, rūpē kī tānda sōr māmbā jā wārvā tānda tē, pērna tānda kārchū rūpā. Kārchū tā sōyā na tā rīngnē jā rīndu wā, wāmā yō yā, wāmā yō kōna wāmā yō tā yō, chē jī nchē, sā sō, dōng lā tāg rūpā. Wā tā tū nchē, dōng lā tā tū, tē nchē lindu. Tere wāmā yē jī, mā rā jī jī tū, wāmā shī tū, tē lindu, wāmā shī lī lū. Chai chi na nge tsok le kong rindu, nyin chi na yang sor chenpo ndu, oma dhiso kanchi chi kursi na tsokpa mayang le, tsama tsang jang chi, nyin chi na. Sam chi na gongda dhiso oma chi lo tongya mendo, pen dhiman cha chi longmo longka, chi so nyingpa na cha tingsang longmo longka da wari kashi kashi, oma chi lo tongya mega. O dhinten cha chi ri, te ne tui zoya dhiso yang, tui le naha mangpo warwa, ti kan che na yung rong kishimu rin, cha man cha jil ya, dhiso tsoma ta kar chu kina na yang, ko kar chu kiri ngay rindu wa. Dhiri nrikyo ya, oma zoya, lala zoya, chura zoya, maar zoya, dhiso tsoma ha jang. Mahabho chay kong rukhlai dhan dhirbhi rin nere dhwa tel tayad kakhil lundu, kakhil xeabandu, kakhil oo tate tui taso kandri kandri chay goome, pombo zonra dha, lama zonra yana yana tui kandri kandri chay goome, yana jetama yana tui kandri kandri chay goome, oo xio taso loo na yana tui lama pombo yana kandri kandri chay goome, oo yanda dha yana taso chaw chay goome, taso tsuma ko surjui zonra jindwa. Rinne tende mambu jindu karchi tu marchi kuwarda chingkaya mendo chi tima karchi tuzu pahar jabdi hajaan yabu zo jindu chi te teb na tangu karchi rinne tuzu zotong kante zo goome lala zotu kante zo goome tui zotu kante zo goome maar zotu tuzu tsuma chindu taas marchi segarwa nga zo ane samchia xaya warwa di kuwa mendo de yang te maha cha yu je pahar jabna samchia suwa desa tende chi kenza ji warwa chi zai jindu ku xa tuzu tsoba zon kenza jindu pahar jabya tuzu tsoba nanduwa te mendo chi xa kampo na mato tende mendo te na yang yore korong kati rinne chapsang jo rwa samchang songkhaya kandaya na dhoba na ya sacha kakhiya na samchang songkhaya wamari songkhaya medu ya songkhaya dhinti ki lag rwa leya na kandaya tri guwa me digla se yo rwa ya te tenki so yo rwa yapsa ji tri yapsa eni pango rwa tiri xa dodo ji tri tiri yima naal ji tri tiri kar kar tri guwa me korang ya te chapsang jing dhwa nima ngung tra ya me dhwa ta taiga da maa chashu susu shaya wana kandaya na injiri ya shangkhaya wana gurma tra ya wajirwa nima gurma tra ya wamari
다저 로시에는 로 가르가르 쪽 튀고 미테리 아야지 시에는 야 가르가르 그럼 주로 딜라인스 대대야 아도 엉어지는 대도 뭐 공포리도 뭐 진짜 희다 엄마 내마다 산주다 그래서 제통제야 대리도 저 제스 오버도 못 보지는 로야 아마도 골모티 바가 이러면도 차 배세야 저런지야 배가세 인접 배가세 트세야지 샤딘데 노르캄바 야샤 콤바지라 야주 나면은 저 잘라 간데 트세야 아마도 뭐로티 지모제야 저러바 될 면도 내마 딘데 지리야 단다데 인조르 콜콘데 제 휴 딘나 단다데 인조르 벤송 제 시나 베나다난 졸라 돌 돈잘 토율 초르 얼럽샤 다우든데 마보스 제 벤송스 시나 베나 돌 다베나 간제지 월세나 자르 잡아 노르 젠스 란드 휴미 자히효 스팡카스트리 로크 젠스 라로 마무 자히효 선데 토소 돌 콘롱도스 양 잘 선데 딘데 진노 사 송사 데사 지수 다스 자 아치 데타 제미스 존 주사 유사 지수 다스 총 안투 Zero jimis, kandre sisi orsana, ta soso sasung satumba jis orde, soso paye chan as dechase te jimis. Ro ta tuisa desu mambo ores, ene da chungduyuk tse mo zero jorwa, jebde ta yenda ka komarwa ngini panzui da jebyan. Ta ya ngini samna chikse orwa, o dinde tabo, bena tsarkar chuli potong noos, changdo ngabu da jebs, da jeble jade shilimes, ro ngani pal chigayus. Kongya tsari rwa, tsari nangke. An zhugu daji jiao na, o ta nanyi mato, an yenda kha koma se ya. O ta maa chekyo ten zhali te hachang mabu tende. Ndo, tene, yaa pende, o chol tabendo, an to namke janab koma naas, jaa karpo yukji, longku chukse, ten chupa chukhi, luha pukse, chulpa trwa chi tongche. O ta kongo lenya chi jamna, to namke janab koma no, dar karpo yukji, mari desi, te gu tangka nampo chongdris, te chuyiji, o ta tima chol sengdo, la ta trwa chi lenya zonda chi rindo nampati. Tere to lukhya ndo, pen chetang chen karse kare. Chu lai, ngen lai laad lungpa yis, laad lungpa ta mamburwa, laa lungpa nyi la senta mis. Chu lai kaad kungu yis, kaad kungu nyi po domchar jyops, kungu sena ta ngin abdra se jyora, zidzita zunzusa kungu rawa, o tende domchar jyops, ta zhou tsar se ya, tende lukhya ndo, o te ta tanda ngen lai kor shuyo la te, tanda tanda te, penchon tamchi tende chi. Ta mahanchung se jyora, mahanchung se na ngadun jokpa yaka tel tambe seri. rāng tāmpe tār labiā jōrwa tīr kāpe sīrī, tīnī yebā tīndi chī. Tsai, yōn tī māngchōng tā kāntē jī wār sī na, māngchōng hāchōng phūn tsōpa wār. Tānta pēchā tō kū yāli ngā mā nā tā mūro tsā rōng wār wā. Tē mā tō, o tā tāhiā tā māngbō tō, pēnā lōhā māngchōng, o yīgā tsē māngchōng, o kōngbō maa chekyo yobo da yabo cha, jebo da jobo cha sungli. Maa chung maa chekyo da chungram se kurewe, da tindeji rinduwa. Tindeji nga da zamchung naa ki tindeji da chungram tu su chakchu wanpa, o tindeji maa ri kar kato tindeji rinduwa. Maa chekyo tindeji ri, tindeji takchui maa chung na, teda chekyo maa chung jore, tindeji tuk rikhi riga, mik rikhi rima se kure. Chidu koro jibo tebji zuna, parche chosan do. Ti naa tar ku checho karo rsa na, tuk rikhi riga se ya, tindeji mik rikhi rima se ya. Yang te koro ti chido kure na, jagi china aching saran, poki china garo ki tindeji da tamchu yuzon rachi marwe. Rikhi riga la da puche u res, rikhi riga puche da. Rikhi sen ta koni ka rida jaga rinduwa, ta tuzu pache sa ngabo yin jirawa. Ko rida jaksa rikhi riga da rima tuk res, tuk di ok, ta tindu natan ten rama rukwa, natan jitin. Ya nga loo rukwa u sa naa la. Karsan, aji puk che rin wuse. Che ki, ya nga logo aji puk che rin se. Ya nga chupo puridan nga magwa chus. Nga pu puridan chup chup che se, kanyo kamcha chi ya chute. Riga se ya, po che miris, di putir rima magwa sung le tinte jindo. Di tamju haja rin bando. Mek riki rima se ya, che tang chine ya, jana ki ni sung dhari da, riki riga se ya, nga to puk li sung dhari tinte jirindo. Tine chun ma yung la tera, tina la riki jindo. Ta rirab dya chu xeba u se, rirab dya chu xeba da mehe. Te chebar karindu se na zhong xe nga koro karindu, koro sacha desi xe chengdu, sacha yenda desi xe nyungyong rajindu, desi rikhi riga xe nga nga mabundu. Jidu te na tu ri chili tsuma xe bandu, pe na nyanjian tongla, majia pungra, oo, ta jana langjian jingzhi, rivo zenga, jawa jarbu pungra tsuma ndu, ina maa chekyu da zhongka koro sacha karindu, ti ri koro maa xe rwa, o te xe barindu, da te rima pomo te ek. Kuni namnum puli sayangdung tampit, rit kandri kandri kandri zubta gindu, te kari riz triji, riva puti, rit xeba jeb, rikhi gindu. Ta parche rit diachi u sayangdung, diachi wami ngay tawta, loya mandu, rikhi hajang mangpundu, hajang nyangpundu. Jide ta keda chekyung rajin nakchuk mangdung na, te
rindog samsam chandog. Tini yang bechong kaalu saya jindog. Bewa chi tia chayindog. Yum ko jiwa cha sumsa tindri jindog. Ta teri ya. Maangrong che cho cho ta tanda tindri jindog. Ponglong che uwa chi sumsa tindri maangpo jindog. Tini yang maangrong tina liya drong koro mili ya xioso rindog. Pena nyanchay tongli xioso jindog. Nyanchay tongla da naklan zamba saya chi xioso jindog. Tanda nyanchay tongli pomo jo res. Tini naklan zamba nama song res. Yu mo tini ya le naklan zamba mo puya res ya jindog. Ya le lamka mutsang chi tog chi. O saya ji tero se du ma chik res. Di mutsang da ya po ma chong res ya. Mutsang jek saya lo ma po chik chi. Yu mutsang da chupo cha res ya. O tini jek maang chong chi.

No, say nam tso, nam tso mu tui nyan pu nyan li tsin, say mu ta li tsin ki, tia zhi an zhan tan chen chen ji di, kyu yin ki, di bu ji gyu jie mu tui wan tsin li tsin na shu gwa pi gyo gu shu yin. Mu tui yin na chen chen ki, ji di gyu jie li tsin na shu nan kien ki, sing yin chu bu tse la, tsa wa la shu nye ko ne yin na, nyan pu nyan li tsin ki, zo yung ling ge ya kam sa. Ti rin lu se di yin na, ri gu shu jie, pa yu ki, yu mi nam le ya pi an yin, ko na mao lo de na, gu su se tan tan, cha wa lam zhu yong be min du shu gu ta. Ju du yin na li tsin ki, zo yung ta lung chen ki, sing yin chu bu, ta yin na xin chu bu chu mu ling ge, gu su se tan yong be min du yin na shu yin, su na xia, ko lung ta jie na shu yin.

No, senam tso nam jang zhe tso ne da nan be ga ju xi be song xie gi nian be ju ku chui ti ling ki gam gu ju nian hun nian li zeng nan tian chang pu xin be yin ting ge nian gam gu ju ri nian hun nian ga ju kuai pan nan ka de xi be san ju mi sin li chen sem tan cha zu wu ki li zeng na xu wa pe ba ni wen ne tuo jian na xu ju yin ku me song xie de ga qi long chen ki xin gen chou bu tan tan nan xin cha zhong ling ge le pu jian nan bu tso san ju zhe bu yong be mi de xu yin ting ge shi den jia guo

No, senam tso nam tsui mu tui nian pu nian li sen sen mu ta li sen ki tia zhe an zhan tan chen chen ji di kyu yin ki di bu ji gyu jie mu tui wan tsui li sen na xiu gua pi gyu gu xiu yi. Mu tui yin na chen chen ki ji di gyu jie li sen na xiu nan yin ki sen yin chou bu tse le tse wa la xiu nian ko nian yin na nian pu nian li sen ki zo yung ling ge kam sa. Ti rin lu xie di yin na ri gu xiu jie pa yu ki yu min nam le ya pi an yin ko nan mao lo di nan gu su se tan tan cha wa lam zhe yung be min du xiu gu ta. Ju du yin na li sen ki zo yung ta lu chen ki sen gen chou bu ta nan xin chou bu chou mu ling ge gu su se tan yung be min du yin na xiu yin su na xia ko lu ta jie na xiu yin.

0: Lui semo kham sam.
1: Kham ba ge den du la yo ka dile.
0: No shog bu dile se la har shu na.
1: Ye ma ju gi no ge la nga ti shi sha ding gen ge yu la.
0: Ne se bem chu gi la ta na sen shi me su se di gyung du we la.
1: Nam ji ji ge ge la mu lam sing gi di ji la le. Ta ni ni kam chup ki yang khan di ro che yo an na ge la.
0: Mm, ne se la. Cham sha sne tu tu du se ro na.
1: Ne se ge la ta chi.